yoke na sosa ga na ngai na ko beta yo ba be beta koni yo koyo sa ni mae ke ko dali so na di kwa yo ba ka te na ko tuma kasi soki ko dali ko sala kara makamu ya.